0: Pagano mo? Ucaw, kita kita ninyo tao. Katiki niya may latay utay kanikiro ang pangan sa ram niya arikay lani lang. Nami pao kinikong niyan kita. Sama ama kita nga katampuan na naruway to kujo ang kasi ucaw. Nani urat kang mulunok kriri niya ni sangaw na yung sinagay. Jabot ngotol man patiang marinilibet. Lalu sendam rajis bukian. Lalu program na naruway to. Dikeluar ke muni kami di yang kesau jauh.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nandun na miyak, sabak ako.